sara bi ka e ka se ona bi no enya ewe bi se e ko potes chapo international ne ko fanya me asem e deba am onya ntie ene no se ene jano aso ye ni se juma dia e papa ogusu na otubia odie ogusu a odin din din din ene I reset to me e be obi dia o je to me e be obi dia ni ti me fa so from ne bi no ne bi so free ne bi ka se ne se brother joshua chapo international ten ne data ofia ni se papa so original so obo mpaa I'm going to go to the house.